Basi Pemi Bali, Bisika Bozali, Bino Baye Banso, Bondimiko Sanganana, Bisto Ponavokumi San Zambe. Tozali Nespengo Mingi, Koyamba Bino, Nakatia Minulio, Ponavokumi San Yezu. Yasolo, Yasolo, Kokumi San Zambe, Pesaransa inamitema. Mpe e petiaka milimo na biso pepele na kati ya motema nzambe. Kokumi sa nzambe na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo ti na mozindo ya motema nzambe. Nalobi Yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango nazoyoka oyo zoloba na onga nazoloba. Monoko yo zoloba, azoyo kango. Po lo yembo, eza monoko nzambe. O ayo karape alubaka. Yangwana na osenga no, telema kumisa nzambe. Biteni ebele, minoko ebele, bikolo ndenge na ndenge, menzambe azaka moko. Tatana viso banso. Yangwana, nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembe lai. Pe eo bongo laka mwikili. Mbongo la mwikili, pe ya bomo ina biso, e yaka na ndenge biso tokumi sa nzambe. Yango na osenga na yo, bisiko zali, telema beta maboko kumi sa nzambe no, tatola ye. Aleluya! Aleluya!